0: kamwe vraiment maman nakali sa koza kami nakaya motema po oyebi ke naebi ba secret na yo nyonso eloko etambusinga lelo mamu oke kofinga ngai epai ya musa olobi ngai nazali ndumba vraiment mamu oyebi ngai nabalaka na kiboksa na bota bongo soki lelo yo mamu motatiaka motema obandi kofinga ngai ndumba kindumba ezali maladi te kindumba ezali punition te mamu yo mwasi ya libala nakamwaka yo okotambola na kabambi ya saka mer na kati ya saki wana kabambi ya libuta rosatan le comdog de voyage mipapa ya se ebele ya makasi mamu oyebi epai nonga nazalaka vivar mpo mibali no nyonso te ata mobali no akoki oza kosoba na mobali okolobaki aza mobali na ngai me nalinga koboma libala na bino te mamu mpo nalingaka bobokolobana na bosembo olie nakotobala otala mwasi ya ndumba awuti oboma libala ya mwasi oyo abala
1: eloko nini okoluka o mamu eyeye eloko nini okoluka o mamu eyeye siniatiro

alekona wuotho kodi, aleki wendo lechana kamana ng'ode bungawo, alekona wuotho kodi.

jak show musa ngi nyasmi akono simu konyo ya pum obwanjo ema konya mbita

0: manoja ugenya hiro
1: ugenya hiro nala onyanga donyo kanyo madogo lelo toni waya one mono nyanga tumuta onyango weroro mo oshemuna donyo kanyo.

0: Hodiem! Hodiem!
1: Aja! Ajaja!
0: Mira dala! Boso nama Masintia, mano jalan bos, kuito bos.
1: Hodiem kongo nunggu nyusim da! Ima kona Masintia! Mano yuro nyapa jawaya! Bebite, sintele, aboniti kanyo, katito kanyo kona kona. Awero wena peo kanyo unga chonyo.